0: Awinana midwife isin stotaman is squeo wa ka pamihat wit squeo homa ga yo pipi mit yo ga mi wa chota ha yak Saskatchewan ta ta ni ko tossa pu ko to ki ta ko chigo ko pamihi wi wak ko to ka ka pat sita ot ta pamihi wi yo midwife mo de ga ni mi mistake sti ko mi na ta skuch no chi mi do ya ta na awasis ma ga ni mi chi pi ho ok squeo so o ta Saskatchewan no man na wa chin ta wi di ta ko so ga yo ni ko ga yak ko pamihi wi wak midwives yego matchimo ni ti ko chepetek Health Sciences Association of Saskatchewan
1: Esquil tio makia ewa isigisin eta gawigin ewa na mats gigiski tin eta getawi tsegawin awiyak che kinotia ya mehau uta u magagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kanana Katidimigawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
2: Existing benefits manage se diga ta ho yego chana ma job security yego mina gota ga ki go ya hita ho chaga to skin yego ni ta ga na di ta ho I ga te ta ni ta in yego mina ya tu ga mama na te ta gi pa ga mis ka go yego I to ku pe yo ma yego ma sa ska cho no chi ma o chi me sa ga na ma union yego hi yego ma o chi me do si na o chi go ta ta ma me do to skin yego ki ga gin to gi si di ti na mi yego ta ns ti se spa de ho ni gota Kigut Nina Nema. Choose QP SK.ca.